0: Na yen ada je musuh ane sakti do maru patut paman ngematiang ye.
1: Ya tuyuk tiapah.